0: Mune ira nyi uyithela ibona pina.
1: Mukiswami himulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkinolela ni siri sawu. Mukhume ba hi.
3: Bavala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwanewani igwa ikina nkinona mota wotu mayoja nkitimani ya mwili wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yoguma mira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yoguma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Kashambona mbona mbode wakati yao ni saa 12 kamili le kangulionga nange na babangu akina bondia kumaputu tukupe shmadengo sha jabali ngati muli gazeti ile liamba journal tamanya.
1: Journal da manhã.

0: Mune ira nyu ithela i bona pe.
1: Muki swami he mulu pali ake tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni heliwa mhusi ula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayoli ya nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, muni nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yuhuma mbira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yuhuma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

Papa Imbo di Bada Yolanda, umwe Anselmo Ralph. Wakata ule katupagi na Yolanda umapi kumpaka pepe matangasho mwina ngodi ya Shimakonda.

0: Muni ranyu uithela ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupalya ke tu. Biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakari muemelela. Nino kana na manewani. Iguha ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti maniha mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yuhuma mbira vola. Mubahe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yuhuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: 16 horas e 6 minutos, 4 horas e 8 minutos, sita. Tuli na maluviriana, hapar cha sumi na sinani huu o maputu. Tuwa nikalakani i programa yo UNICEF.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
2: I programa iolaka niyo himecha miaha jopavila gunuiha mmawani. I programa yompinko wana sonzunidas wajira wakavira asana UNICEF ikavihiria kani i Radio Mozambique nhina chwa kulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado.
3: Alicho wilelia mayo virana otene o Radio Mozambique virka vacho na wero pachira ili kanle i programa yo himecha manana o wi kalherani o wunu ha mi mawani ni ngina chwa kulela itafauti chino kunya i provincia yo Cabo Delgado ili kanle yom pinko wana son zunida jwa chira kavera asana UNICEF e kavera kankani i Radio Mozambique virka yela ilelo ino hala woro mela uni kanle i parasa yo umavala i distritu yo mbalama unu kanle chokovo hito i provincia yo Cabo Delgado virka vono vamo chanale kanle anamoani kamtoko chicho holi linarona chule wa mite ko chino varia lokwene iola ni kamto kuchicho makalelo ana mwani o iparasa ili kanle yomavala pasi ula ni meha chikina pikanle banana anohole huera omavarele o mite ko unukuna nolelo ngala ukala umakinani abeltele ni va mikrofone mi ze Gabriel pasi hina jopala huera ni pachira ke mahen hulava biki ngala wabahira nulumo ala kanle ashefi dupostu mama ihali cha wile liantwe mwa kumacheke amuchi nirne huva ukatika mtokola.
4: Alhamdulillah, kina sukurela ula wakati ula, uva hiya ile nafasila, na wasukurela ana radio Mozambiki, uupuela uira in huku nolelo nena apieva mavala, para olumache na apovu amavala ajuela ka makalelu haya, kihina turo holo nchina naka Alima Hussein kikhandle a chef du poste administrative o mavada
3: mama alima kantwe wo wakubya changa ni merekani makhalelo harichani mavala mu
4: e hini na sukurela hi amavala ba makhalele hu ithu yo pachera e himu ni nkhuluvela ulima himu ni na alima na utepa benchi inlime humu inruwerehu kanle na kuo pino inlime huwenchi na nina inlima muu na anruwa nina inlima muu na angakwa na nihana ibarajehu chipembe ngongo ili tempu ilava nihopachera ngo ulima lima cha parawala cha chile mpecho na anruwa sepola chenye pimite kunimvare uhima wala muu
3: mitano ikampanya kupiti wetelesani wa malimele ocholia
4: ikampanya yomitano kani nghalo himia uera ni hana itala sovano ni huhuwa huwacha ukala waya ipula chile chohorunya urupa venchi vano charunya kawali urupa venchi imata chikina na kuole kalo kalo kale na wahitose hini nankuluwela na angakwa vano na angakuole Nuyo kalo kalo kale maha oru peliye pula venchi, imata chinchi chuhonda niya uhilo kaloka, vanu yeyo pita fauti inipanyale, masi komu hii itaye hui lela unkuluwela na kuo wira ondia na asine ni uwira na mwane kangalo kwatala nina unkuluwela nina mpanyi.
3: Apote nure uwira ni tafauti kamtokwela kamana honi mecha uwira ipulela ihotepa urupa. Hobachara kupiti watu matumia ijolia.
4: Mungu kupiti watu matumia ijolia hobachara hiva sempre kukila mwaka ni mpachara ka nhuku ni piela ka dia unde junyu. Ya apovu encha nangu mihajale na kuo mamatani mmo unchera wira komu ukala womawani aha wale anoko macha wekina ohi kala na ipere kupasawe wira na avye mata Wanu wira ahipele, ukokele mata chakwa ya paru onko pula chasine na hinamale. Tao dia un junio he pintukule ho era haya lihie kampanya mu yoto bihia na ko
2: hisapu hisapu kamana ila pinkale tofauti nchi anunda ya ana mwana yo uyevi heri ya hisapu ila ijoli la ya tumiha kavale juru kwa nera wera unkala bakani balansi balansa
4: hi umavalo onono in coordination ni kuwernu distritu uhinatu pia wakati otu mihaji ya jodia ninao kwa machaka nile kurupu ikanle uniyangu dushkampuneze makomeresiante yale makomperadori yale propri guvernu para uvane la iperesu kampuneji na kumihe proposta we komeresiante otu moyo na kumihe proposta we wano chenye proposta nye kutaka ni hiyaka wano kuiwa nani ya kawira vamitano ni hewa nana iperesu minimu ikaleke chova wano ya chenji umirukuchi upimvare seho kila mwaka
2: vamitano ila itunele nye kavi
4: pomenu shinakuo doze meyu presu minimu
2: chikwa wanyo
4: jerjeli oitenta
2: oitenta
4: kampa kihimiali aka chorole kala vintidoji meyu ne mele onze na anruwa 37 meyu feja umbuweru yukande ipuiri 50 ita 50 soja 30 mtesa 50
2: uyele
4: 13 makaka 11
2: Poto nere huera hina wohisa pumo hii kivi tafauti inkalifu inkilati kama toko himajele wea inkalifu chino kumichari ya kula mwaka utunile ni wera mitano na hedele keela
4: Mina vanelaka wana kumelela komu makalelo podi kumelela maisempre nina vanela uhimerana na kula antu nkalo ujuele ni wiri peresu pilela na kuhimerana kawira ni hana ni kontrola hini kandle aholeli ukontrolare para wira apovu ahiro tumiheria iperesu chihiwana neho
2: ahiri pia yo
4: kala
2: wiyera povu
4: kala wiyera povu
2: aswa aha ngate mama alima luluma chariko kumi wana mwani o mavala ireta ni chintepa wahu vihana mwani mavala mu
4: ireta chintepa unihuvia hini kande amavala itekusa malaria chenye ireta nyeyo pimpelo ni huviha podu kala usentru wenwe pire ta chi registari ya venchi masi nina sukurela venchi yale anona wira itwila siya nirutwila kinkilo kaloka atimakela kango kaninone tafauti wira hukumelela wali fulano maho malaria hukumelela wali hao nukwe maho malaria purke apo wayo tene aro wiwa na nene yonaka na atimaka choro hospitali
2: aswa
4: mm-hmm.
2: Miteko nala kia chirenyu nina chopala urekwe kweli wana na malaria niyala ite kusenyela
4: kweli matavi gubernu nakawa ino kalari wira po wayo ruwa hawa mpanya ayo kukala kakina kuhikalari kupanya masihi miteko chimvarehu yulu pale uloki hacha wapuwani ulima lima cha tempu epulelele uhi ya chamwe matapu imwe uhi ya chamwe chile malathale uwira na khalela machi imwe pruke ya hi ya chaka imwe chenye ya chitu nyeya anko khalela machi ni senche machi nko ya rana chamomo vano na loki heraka mapuwa ni munoko machi huji hikala kama na chitu nya podu ule hirina ntavi ule ratela kama puwa ni wawe chenye yo podu himpanya pruke karina we mapuro wira anaya rana chayala si asindudu alala vano yayo malovya ayo pinereo hisempre na aleki heraka apovu
2: wera ni ratarateke
4: ni ratarateke noko mache humo para wira ireta mwada chenye ya chihinatame
2: haswa

0: Muni ranyu hitele wana bi.
1: Muki swami himulupali ake tu. Miyo ka pavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume vanhi.
3: Mala ni etu. Ngarani va mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, ekai kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina nkinona mota wot mayoja nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyokwe ya kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yuhu mambira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yuhu manaka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: munira nyu ithele ibonapela
1: mukiswami hemulupa lyake tu miyo ka phevela pahi usweleseni heliwa mhusiula
2: korero siva
0: nkinolela ni siri sa ho mukume bahe
3: bala netu ngarani ba mirabo miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela nino kana na mani wani ikuha ikina nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya
3: yoko ya kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani paratemosa. Oni kaweli amhusi mosawe hopa yowuma mira vola. Mubawe mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamwarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yowuma nakala ikiti, ipiriri kwa samunya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: wililwa wanini sini ya tuwo tini mhule radio mwemara elani huwa wanyoni laka na nulu mahu samatela ampira ohiana hiana. Mariari van laka na niwiye Bernardo Tulio hekasa mitipo nimiyo Fernando Damash. Nro uiwi hana ehali ehima sa mpiksano wa mpira ameto ninaveto wa matata o provincia yoniasa. Ndoti mlato wiwa ihali si hima samatela ampira ma provincia awampula ni Okab Delgado. Watu wote ni mutanlia uwele la mitekso hiya sa radio. Nera karibu karibu miteko sa radio ni programa ila. Otisiri tuyo mwembe o provincia yoniasa makuru okwana miloku milarunu wama tani mararu. Ani paka mpanta umpiksano wa mpira ameto wa mawani. Mana ya futbol rekreativu. Ari makuru antuno kilo paka mpanto mpiksano wampira ameto wa mawani. Onera were iki otsiritio kwamba provincia yoniasa. Bawote niso opaki wa mikutula mishishe sa makuru ampira. Mkutula opakira ari makuru okwa na muloko nuwa meli wanaveli. Muloko wanararu. Muloko nuwa meli ni wanishishe makuru okwa na mashishe. Asto kweni anweha samatela ampira otiritu yonwembe, anihima wera mpaka mweru agostu onwowo, anro otanliwaka makuru, inaira ya baki kempanta ompiksa na mtu kweni wampira ameto mawani otiritu yokwamba o provincia yoniasa. Saidi Ali, presidente anikuru, ni unweha samatela ampira mawani otiritu yonwembe, tosuli he hali ela.
1: Desporto aqui em Mwembe está tudo acautelado, está tudo bem.
0: Wakala wera nuluma samatela ampira sote nesini etanenesini no Mwembe. Mwemara ila no paka makuru omvonya ampira ni anni mvonya waikala mahosho. Etu enoni hira wera ni hala watanda amabano. Enera erwe ompiksa no mtokweni wa ampira ameto amawani. Onera were leki o chititu yo kwamba o provinsi yoniesa. Mana ya no Mwembe hiyo kana na mahosho mpando hima samatela.
1: Arbitros, mas dessa vez aqui as coisas estão tudo bem.
0: O tirito e o mwembeto não nani é mahosho. Ovo nyo ampira ameto na shitiana etu emutu gurumiha Saidi Ali mwasama asto kweni unweha samatela ampira mawani. Amavano okuna makina meli mpanyini ya vasati yulishinga wawera yirihirike okila opaka mpanta mpiksano mtokweni wa ampira ameto amushikola yonkila werela o provincia ya Inyambane. Ari mwavano taliungwe variari vampanta wa provincia wa mpiksano wa mpira meto ampaka ya mpanta anashikola. Felizara Dubwana Musa, mwasama astu kweni, mwono onweha samiteko sa osomi no provincia yoniasa. Uhima wera anamane ala yitaniungwe uwera we pake mpanta uwire hirani uwera tu eroke o provincia ya Inyambane. Weriliwaka wera ni kuru na provinsi yoniesa ni kaliki na olipo mpiksa na ole. Mutokweni ole, ovekela wera asiditi ni naveto ashinamani ala ya hala ilipihaka asasiraka wera e provinsi yoniesa ya pure ya opura bariari wa mpiksa na wampira ameto wa mashikola. Onkela werela o provinsia ya Inyambane.
2: Temos acautelado em princípio a componente alimentação.
0: Hiyo ni hire hira chire wawera ni wakiliki anashukula ala. Mimara ila nukana na yocha yopani la wabaha anamwane ala ntukuma na vasati yulshinga. Ni naveto ni nivariha na sasira wera anamwane ala epierike ni puro norera. Sotenye ni raka wera mbikisano o Inyambane. Weteke nini sini oikala mahosho. Naveto ni rehira sotenye wera kweli ash. Namani ala ekraniki sowara samatela ampira
2: arrancar e a pouco e pouco de acordo com os apoios que formos conseguindo nós havemos de aumentar a quantidade de material desportivo.
0: Felizardo Banamusa mosama stokweni amala nongweha samteko sa osomi o provincia yoniasa nsulia kasa mota e provincia ila enire hiraya okilo pakampanto mpikisano wa matela ampira. Anashikola, yungkula warela o provincia ya Inyambane.

Mailepu sa Estados Unidos da Amerika, Canada ni Mexico unovrilila mpikisano wa mpira a meto simpaka ya mpanta ilapo sinki sa vaduniani Mundiali 2026. Hali na kilindahu ni hiku nolilva sinihima wera Portugal ni o wina ni kuru no Croatia ampira eli Croatia wehu kulushiretu Suisa ampira eli Avnyaka Argelia woipuretu mana ya oswanyiwa nikuru na mpira na Mwafrika niri na Argelia. Mano emara ya 20 horas wapachira mpiksano wa mpira animvonya ya makuru Australia ni naveto a Egyptu. Hali swosilo sa mpira a meto a vadunia ni onerela mwelapo sa Estados Unidos, Canada ni Mexico uti ya Estados Unidos, Ampira Eli, Bosnia, Woipureto, mana yo swanyiwa nikuru na Bosnia, Spanya, Ampira Araru, Austria, Woipureto, Owiniwa nikuru na Austria, Yati Harisi Hima, Samatela Ampira Avaduniani, Anaelela Mwelapo, Doko Nivirahu Nihimaka, sa Estados Unidos, Canada, ni Mexico. Wano na mararu ni vinredne, ihali si hima sampiksano lati ya Mexico ampira li Ecuador woipuretu, osonywa nikuru na Ecuador. Inglaterra ampira li Republika Demokratika du Congo mpira Mosa, winiwa nikuru na RDC. Belgica ampira Araru, Senegal ampira li. Ya tihali sa na mararu ni vinre. Varonto na naveli ni vindre ihari si hima samatela ampira avaduniani Mundial 2026. Países Baixos ampira eli amyaka Marrocos ampira araru. Tonia kanto ovira nikuru na Marrocos. Costa de Marfim ampira Mosa. Noruega ampira eli oswanywa nikuru na Costa de Marfim. França ampira araru ni naveto Suecia woipuretu, owiniwa nikuru na Suecia. Ihali si hima samatela ampira. Manonto niweke ihali sa norempa nivirene. Brazil ampira eli Japan pira Mosa, upitiwa nikuru no Japan. Alemanya ampira araru, Portugale ampira ashishe. Ihali ia si hima sa norempa nivirene. Ia ti hali si hima samatela ampira, ampiksa anumtukweni wa ampira ameto wa duniani. Variari ifai programa ila na wye Bernardo Adolfo Toliwa. Weka samitipo ni miyo Fernando Damas wa mikrofoni. Watu wote ni matali wile mtikiswa hiya sa radio. Notipo shukulila wakran hiyo. Asante.

Baba, awe haka mmoku bina, mwakuwe muhabuwe, mwetaka ni ipiro, mkumana na atu, enavuta vuta wito, awirela ni enyu, maitwanyo kala mivora, wewe baba.